0: aming sabat-sahay ay hatulihay.
1: Livefm.lk.
0: Ehitiyat, mehitiyat, hitot danin na ritmo. Live FM.